0: rāngā chāgā yōmbā, nīngu nīm tō khālā sīgā mēn sīgdū.
1: Ā, tūndā shīndā kēmē, nē zū jī guā shirā tsui mōng sōng, chē zāng kē chī zī yu.
0: Ā, tō sīgū ā, chā chō yu.
1: Kē rā yīn sōng tsō shī.
2: Ā jā shāng shāng, ngā zū ā shūm tī pīng bū kio nī mīn dū. Zā jū bē sī yā lā, chā tō lī kē chā yu bē ā shūm kī chō nī shī mīn dū sī kī ngā zū jē pī shī kēm lī gā mē dō.
0: Chā tō lī kē chā yu bē ā shūm bē. Chen di jie shi shi mi di na.
2: Yong a.
0: Ngar chai gyu chi di jin di deng ap chu shi xia. Ngar chai gyu chi lu ya mang cha jie. A shum di ngar cha shi. Yin ne ngar chu thay tong ka na. Yong nye mang jie bu gui am so za. Nye la gu ne zon bie sa jia. Deng jia gen li tu bu kwa shi. Xie mu do lo de mu su.
2: Yin ne jin zong ki.
0: Ngar chu ten zai mang chi le kip san yo shi. Kiong do zi ra ba ye yo ma shi. Kipsan che mef sume da. Zo di, din zhe xie ne, nga zhe lo tie yong ba.
1: Shun shun khala nyu. Lo tie bu yong ya di, zo chi shi marbe.
0: Ye din zhe xie ne, ran ge le me so si tong duwe.
1: 我那前边呢，得从那个早端那给不得，因为他的三木墩都让个钱不计下。简单了，他先拿。我这边让个登记，阿兄们那端都是多，年前的铁东看那落了，让个什么菜送他落，菜水呗，酒里面拿了，年前呢阿兄们那端的他就偷了生个。
0: 他是的要多。
1: 听人家姐姐来个有事多。开门。 当个三木桶是，
3: 叫我顶这三木桶是没？他就特别是连起话。
0: 有啊。
1: 卡啥个？阿兄。阿兄妹，同多阿兄是个意思。阿姐，他下样是不是老用多啊？
3: 啊，别的来怕不起个点呗。
1: 我这边省着你别跟那最见面的话。
3: 예수께미도
1: 잼갸고니 쓰게
3: 랑으로봐 하우스였습니다 쌤에베
1: 아지 미디 경다쇼샤 그 뒤에네 앙탕레야 구된 다크샤 초켜님도 왜 잼스 님베
3: 주즈메
1: 견자지 가산 수 우주제 겹스기

0: Sangha di kala hebo ke kao shira chik ri. Kunju sangha kala tangdo yu ma zhe shimbyo shira ho ri. Dida, tangdo khajun mdo.
1: Tang shi, nga da zhen ni, yang su sangha di kala sangha yung yu.
0: Oh, kab din zhe kib le. Tsam kao yu na, jima ni sangha da nga zho mdo.
1: Yung a, nga nang ta mo. Zhen ni, rang ge chen na.
0: Zhiba?
2: Tose na.
1: Kenang ma zhi.
0: Di tse sabu, xin zhen na ma gxia zhi. Chowa shi te da.
1: Ya chu.
0: Hebo, shan chowa shi te da.
2: Di na xin do man go du.
0: Kachi so.
2: Man go sen chui me.
0: Nima rangi nga xinyu mebo?
2: Di nga chen kema shi, chiza rangi xinyu mocho.
1: Shang shang, nga lakush chuga chuyi.
0: Ngai chuyi.
1: Chotho.

Kyudu sobar konbe ke, topar gawe, kanga kangdu che gyu yebe tuy teni za chenpo shik du ngun zin che. Ke ngo tenpo dekde, kanga kengji si, chu nang tu gela ryo shorob. Yidu onwe lu ji nyam gyuru tepa ter, kak chu shen ki menba chor yu. Koba kanga kangdu si, jigar ryo wa tongdu. Rokta choyang, tsur ten yong ne. Khonzu chukar kyudang kyudin ne, nyamtu jibye du sante da xin yu. Luburtu, kyarmu shogar shing mabur puru yung. Mi yu kang yin sebu mebe sokja sola kade chok du. Khonzui dadu chirdin si yung namga cheji. Teni, rangche sung nga we toksun chiwe ngang cui shik zi.

0: justice, Hachi, Yalonda, Yalos, Yalonda.
1: Amla, Tatavias, Yakira Sutuza, Chimani Kirani Bodi, Kira Tadoshi, the Shuruki.
0: Don't get it, Amalo Kansu.
2: Yinghe,
3: 가져오래.
2: 몰라가 nga shibishi sigi, sige nga yung nga chanyo ra chechu.
0: Kwanke rang lo kari song chio?
2: Kwanke tizu yudu pa shio a kari sa nyudu ne suyegu songgi.
0: Ale, mola rang lo nyebi yu zang chebri, takala so.
2: Ori, mola nga chik drabish to songgi, su drabi yu na.
0: Nga drabi yori, shin su drab gode. Guk bè sò shì dù.
4: Yà, cè sò shì.
0: Dì lè gyò sò kà lè sò.
2: Kì nà zì lì lì mò lè ngò kì ngù yù bè, ngà yà wù nà yà kà rè.

0: Semo Lengye Kungkhamsa.
1: Kungkhamsa.
0: Lengye ne ngir yun xin ting di zhong yang san gyur nyamcha sikpa ra kisu xiu.
1: Ting di san gyur ki nang tun zu ni.
0: Xi Jinping ki jordan gye buru gisu zi gu xian ba tang, gye gim yubi zoda wara jie myu nang waya gor tang.
1: Xi Jinping ki ga gui ki qi nang ni, yang takbe si tui li jie da wo din zu tang, lak dar qi bi, lop jun lop sui chum zhe, sa din du dong gui bi ni su na wo tang, cai qi yi, zhong yang dang zu gyung li tun ki gu chi cu chung ki cun du zo gyung tang, sung xie nang xin, li xi yi, cun du to sung xie nang wai gor.
0: Xi Jinping ki ala mu ji, bang ka le xin jin tu dim dun chung wara dian zhi di jin xin bia gor.
1: Li qiang ki jordan ki yip tang jian chen nang wai gor.
0: Wang hu nying ki yi yung si ru ji zhu xi cun du zo gyung nang wai gor.
1: Han Zheng ki KVT 7-lun-tang qie mui nang wai gor.
0: Rang ye ki chen zhe chum zhe tuan le jian tu li gyur qie bie kuo zhe yong ki xip xiu ma la zhun gyo su tang wai gor.
1: Cho lan ka mang bu tang wai gen ki xia lu cu gyu se gui du xiu gen ti bar san ne ka ki qie dup jirik jie bie gor.
0: Iran ki hormu zi cho ga ne chui wai dik sui sarba kyab zha qie ba tang, dik sui le ki khen chu xing la qie ba jo ba so ki kak tom qie dup ju gyu gor so yin.
1: Xiam le, nang tuan xip chen nam si ro na. Gye kuk buzhu xie Xi Jinping ki jitsi ni xu xie nin ki qi zhu, mi mang cho gang qi mui qiang cong qin tu, ge sui zi wu cho ni, jor dian he xin mu yu, gen dian gye kuk ki gye bu, ep du le gu to ni bu, bin, hou sa yin rang gye tu gye tuan cim zhi pe bar ge su xu bu xi. Nam di guo mu qi tang qin tu, dian zhi mi yu ti ni xu zeg ji gye bu xi. Ep du le gu to ni bu tang lian du pe pian che su, gye gyu tang, si mu, wu lun xun bu tang, 亲自论亲自救所有不是中共中央七次聚集无云中央亲自里屯无云联康熊屯康启主人王义所各随贼过熊有不是

0: Jüne mayu sha ne yu dan ya sam cha le nga mu tyu kyen ne. Xing ju chebe tyu da di ye gen ke.
1: Ma zhi ma shi, ngo re ge ge chu. Tyu da di cham ngo re che chu bi. Che ba ga zhe ne ji ba. Ka da nga le che ya yu be shu go ta ge ji ba.
2: Lu du yong xia. Tyu da di ra le ma xie ne yong yu. Teng duo zhang

yang de jing wa ni suo la qi ni ge de suo wu yan min de bi suo jia tang ji ren chung kang ni chung xi zang bu song ti guo gong ni ji lin qi bi se guo la la zhong bi wo zai yin ba la ji

0: Rīdiān tāng kōngi nāngmī tsū lēlā tēgō tsūpa rīdi. Oma jōwā tāng, jīwā rūk tsārchī. Kīmkī nōr nā kiāng, Rīdiān kī kāngyō rīwē yācir chōsū tēchī. Jādāng zādāng lō chānyūm sībō tō sē mī shidōnyī kē yōpa tāng. Zādāng kī tēwār ndāmrā tāng nāpāng māngbō yō. Loriya tuisu, zataan la ngwaza suyubayn jangdo ki chigyo lupdu. Jataan zataan gin roba tsu, negab rin dike suba kangbay na doji. Diya su tene lungshu nang ki yasar yungiyo. Rindipsu, garso dabu no na tso ki kanga kangdo si ngwaza suyubay ruju nyong si yu. Yarge zataan ni, Jokpe negab ki kim dabu yin la. Chokwa chung chung su rung chung kamdang chokdi shibdir ru se ne kebao wa shikyang ri. Ning je xin jibar ube sokja chung tida la simo xe sir. Tida ma xe sukla xibu tung tung yin mu. Wen yang di cha tubu yu. Khunzu, Ajay Khungbu naan zuyu dhugin. Rigdian ki poma nyi thang, khabri obri zishin yu. Simon ki sesu zo satyo ajay yinbe. Khunzu ni shasin sokja ki khunzu tokya. Khunzu lang zhawo yu thi. Zatang jingi thang, jay, Simon lang ngam ngan zik ziki tapar me tong. Simon ni luri xindu zhawe sokja xik yinbe. Khunzu, mi yu se kui ni, de jia qi shui kui di yinba xi ji yu.
1: Mu le ni daa ma zong qi ma re zhong lu, zhawe ya ma jayi di yaka, a shi mu di zhawe de a xin ku di zhe ma ba gong kong nong ya du li. Ni zhe ba cha du da rong tu zong qi ma ya zhang mu yong li. Tani, ma jia qi mu di ni re da ni re kucha kucha xin mu nga yu da zu ni re zhe le zhe me na. Tani da ni, yiri nga ri jima jima jima zhawe xia ya kama ka gu ka jima jima li. Tani zhang mu ka di ni ya da ba zhi di ni, ni ya tong tong gu zhe mu zhi.
0: で、ラチャタタリ。パサポユンジャタンザタニニョムラゲベンジョバシインベンヌネ。テングリデンキニレレチャニキムキジヤスムジュラクサムラタドチャジュテコネチュトゥダシン。ワンジャンホランジョバシェンタンメンジョワシラ。コンキ、ディアカムトタドトゥマンウェソチャシェンタラ。サナチェンブチ。ソチャディタラ、ツシムチェウェ。
1: Rigdian yang rim si, teda apar kya xin gen ki, palin we le tir shubari. Tiang jil nye tong chung alo ne sung di, hong kin jatang zatang ki rigi sok cha la, yu rin tashib tse lin tang palin cheba ma se. Tadun jatang zatang ki, ndun to kyang, par to tu kue yu. Nye, tang a chidur, zila hani, zida pa, da, xin da manda wa, ta nye ri da nye ri, zang mu zhong no zang mo.
0: Tini rida ni chinchang tsa rujo, yo jiong ni ta chi min di mi ki po, zi me to, na chani tsu ma tsa chani di ki po zang mu riyo, tini, ila ha ni ro du, ta chong chong ngang khan chun da ma ra wa, nye ri da nye ri wo tan tan ro du, tini ga wa zhuwa, tini li po ya di ya thong, tini rida chinchang tsa rujo, ila ha ni ro ju, da pa da, pen du, chi mi ga, da ki po riyo. Yar sen chok rar, chuk tsuri. Chibatsu, Yarsin Gab Yinbe. Rigdian Ki Tadu, Chibatsu Sokja Chungur, Dership Chibar Chiki Yue Jing. Kongi Zatan Ti Mirab Chema Tien Tsu Kyang, Chibar Uwe Be Kim Tse Ti Da La, Gabu Chibe, Rwa Chiki Yue. Lage Nima Nubla Ke Du, Rigdian Tang Chukutsu, Chagun Dundu Dene, Tiri Rengi Ji Langbe Parnam, Chibatsu Dun Xin Yue. Tui tieni, kobe nyingzik nang ki gadu che shu ki tui gab tiri. Khaan yin se na, par che nang, pa yu jing gyundo la bangbo che be, za che shu tang, chen sim ki chuk be, par yi xa da nyar yue be shi.

dawa chik song chi. Drogba shiki sheba dar na. Sa nyebyo nang ni, sa chik chikbur sugla ting zam kyok zam che ni. Kang chwe dun drogba tong chung shebe dam ti khunzor koma ta. Sir shu zong nakza ju di le dun bar, simde chenpo chung. Timuru, nak sunwa jipsi dik tsu che di. So kyub tsu shib che bar nga. Tedar sakho chik lhari, tsu shib che bar gyu. Tasu, mae gyun sabjin pok be, sa ti nyi tup zam chung yu. Sa ni, nyi nye chen lang la kom shi. Tok sun shin du che la. Na wa ta nye so, sa diyo sok cha sung gyuru chan wa ma se. Ta dung gabri, a tra so sok cha chung u chua, ta par dung gami. Tari khoba, sa xian shi ki ngakon su cui bi. Te diyo wang gyuru ko sa zui chi, me gyun pao pa ri. Nuk sun wa cui, koban zhok bai kim tu nye gab rin da yung che gyu ta ji. Yu mi cui da yung wo le. Sa ti ma ga, nye ri xin suyun zhok xin yu. Teyang songgyup sa zi ki cha jin xian bai wang ki. Sa ti le, nye su sa ya bu xin rak che. Dawa nyi song ji, ko ba zhi le lu gyu ta ji. Sa ni, to kan ki jie kam ki se zhin zi mor nian yue bai. Teyong o me keng ri jie bu de bu yin mu. Wen jiang te da ki cu ne kuru yu lang, nian ga qin bu te xin yue.

0: Huna. Marani yang ya zhi ya ki, ku ge yo zhi be.
1: Ngen ji lo sum khone chuk chi sa zhi.
0: Yin ne lo sum khon le, rang ye chi du, yi mu be ne po bi si gi.
1: Da cha ku sa zhi.
0: Thong ma nga re no xin gi. Rang ge sim na le. nga yo ri sing bi je ma je
1: ma ting wo ge ni zu de zo sam dang de du ge mi du
0: hu na ye no xin gi zhang ge nga ku ge ting ji de zo ye ran ke se yao qi qi qiu
1: ye ran xie bi ma xin zai wen de zu ri ke se ge qi guai yo ma shi ni yi
0: 几丁地头让所谈的开明度开继续的谈的松啊让就过了特别

0: rangi e dakta na diem du. Karche so a. Kye che mo su, mi gu diem rami du.
1: Mo ti shi da.
0: O, o na, nye rang xie, wang xiong dong a. Nye cong so ting gui qi, mi ka xie ji li ge xie chi bie ji. Jia la gu
1: ni, sa xin ta ka sha li yi ba ha gu zong a.
0: Da qie ne, nye cui ba qi dang zhi yi zhiba.
1: Ni ji le, ge zhe xin yi ba.
0: Rang, pi ge da xie ga zhu nye yin ki ma zhiba. Yin ji ji zhu yin. Dijesi, Sanxiu ni Meguo de jie qingu, jia la tingu qi, ni zu xie ba ko su ne ran su xiu. Bi ni tun da zhe bu, da ran le. A zi yi wa xie ni zhe ma xin ni yong du ge, ran song su tian yang niu me ba, bi ge qing bi ne ding ding zun gu du gu xi. Mo xin ne sheng yi le ga zhou zhu bu, le ga mo xin ne ka ling so xia.
2: Zhang ge xie ta ge xi, da qian ne ga ran lian gu de yi.
0: Lo di bu qi, a jia wang wang qing bie xu gu, zhu mo tu bie tun da yo ma xi. Na sheng ye ge, bye bye.
2: Bye bye.

0: Chomo, nga tsai nyunga lete yu. Pu lo chen lue re.
1: Lo nga chu chi ri.
0: Lo nga chu chi ri.
1: Yang hao han di gui be. Ye rang xie yu da, ye bu ka ka xia rong.
0: Mare mare, saka na liya buksi le su, kar sa gui me xing du, rang toku sa tu le basi da.
1: Dozi ne rang cia tosh kuchio, dee dee xin yun zhuo zhi.
0: Ge zhen ying jia xiu yi.
1: Kam san chi ge zhang la. Togo la. Togo yong min du. Sen yi guan da la.
0: Ya sen ble ma chi chi, nga yu wei xu guo, nang dam huo.
1: Sen yi guan dai gong ma cu. Sen yi qi zhu ken zhe de le. Qian de sen yi qi zhu, nga nang zu ka fei qu xi tie du, yong du ge le. Yong a, tu zui da san ne dian ge chong su ne, jian lian piu qiu. Les, tao jian na. Kishe rang karche su, gong ka xie xie lega da lo su, kye che mu su nga?
2: Kye che mu su.
1: Che nga zhu gin da?
3: Bo yong min du.
4: Lo yong bie, kira ni gu de yi, cha chik che sa.
3: Tsangmo nye ka bu xiao cai gan xiao, ba la, amu la ge, nga da kwa cai gan zhe sui nong zhi.
4: Ji bie.
3: Jiao zui ma, tiong gu chong.
4: Jiao gu la gu zhu gai ju.
3: Le su.
4: Jiao xin da. Ke zhe de, o si ga.
5: Ge bu qi ju le, tsangmo pu yu ka bu xiao gan xiao. Ta bu san tsangmo xie bu xi duwa.
4: Ka la sui ca bu da ga, tsangma yao qi bi. Nu bu ti bu jie mi. Nga yang tsang zha ka bu zha qi.
5: Nya da xia, cang mo rang ge chi chi che wei a.
4: Ngai yi da.
5: Ken zhe si chi chi che ba.
4: Nie ga le jin nie ge lang ni de mi da.
5: Qian de mu se guang ge tan de, nie le mu se lu zhe, nie le gong lu zhe.
4: Nie le qiu lu zhi.
5: Qian de zhe de.
4: Ha ha, ga gu zhu yi bian a. Yao zi, cai cha mo de guan.
3: Lo.
4: Yao zi, yao zi, yao zi. Yin da yin da, yao zi. Yin da, chao de da.
5: Ma sai ne, chua ya gu yu ping ge.
4: Zi sang duo ren shi du.
3: Xin bu lao, ba lao gan sui bu le xin ba.
4: Ce di ge sui a qi du, ni ji kun le qi de bi, ga le shi ka qi. Du nga dan ro.
5: Ga le ka su. Ka la se du,

0: Deble yagu chenne, yongpa pawa chebe satu xingzhuo nyamzhehe tablam saba cuisib che yubzhe.
1: Dun xiongki ningzhi chongye che yubzhe beba chongde tu, sisi sirto ge genxi, kansar lo le ge nima bala dar chu xin yu. Ningxie dun mar, chongzu ka ge mangzo cu, lu lan sab cho jeb tan lian tu gan zum che di, lu lin ke che ge nan beto de, lo le la suwa xu yubba tan, chongsib tar ge ge namba saba mwenba che yu.
2: Bebu chongde changgara chongzu, zhegu gazara, gajwe nambe kengyu. Rikze chabdion ta, suyu gi mangzui luze chegu dema chewa ta, cangme ngodong le gawe zumdan churxinyu. Che yubchu bebu chongde dengwe yungyuan, siri muyun nguzhu ki, mangzu zuwur xaagdi loli gawe suwa ta, gajwe nyamzum che di, xingzhu le pige zhuwe chumze saba ta, tunze yar zun gi namba sambu chikdu to ngambara che yu che sumshi. Gajwe nama dirini, chongsep ki namsa lao du yuwa debu gyundu ka tawane kya nguen to giyo. Beba chongde laka chongzu pime nyamzo ki chushi popu zhwe me. Loli suwe tuzin di nang, chungme tsu, shamu towe le la chesin yu. Nganzo chongzo ro, shamu tuengong yabu yu. Nyendara, shamu tuengbob kyama sumgi ne shibi para simgi yu la, juri ki tuengbob kya yabu yu je sumshi. Beba chongde ki, jilu nido ni sengi lo ro, tang zu yong ki ne chi ti, peke donjo saba cuisip che di, Chongde te yong ki sinzin chongzu chungi nyamze to sa gibu ceyu gongsi xeba zuba ta. Kakya na zo se ne sa jen ta mengu gengwe so jikdu che ne pege gi nyamshu chaba che yu. Bebu chongde sirgong chongzu dang zhibu shuji chongzu luen ki zhuren sa gibu ceyu gongsi len zin jindom pupu cilin ki. Talo ngan zu chongzu chungi la kebo chi sumbil ha gwenjim keba yin. Manzo bobara chungwa ta tunle pege zhoshin yue che sumshi. Loli ni, juri nange lodo tunpab zan ma se, manzo ki sanpe nyam yoro ta, tsowa nirishin yadu zhowwe ngunzu yang yin. Maung bara, beba chongde ki, chongzu nyamze nyamzo ki kacho gyungyong chegyu ma se, sadyo kinkam ki sanja ta, tangi siju sangbyo neri wo, xinle tarwa ta, chongzu zeba, manzo chukpa chapa chegi mingze kya ngungyur toba chegyu shi.
3: Shamla, sangyo do tuyo kashi siro ta.
4: Talyo chun tu. Xingle ngui kan loga yinla ngui kan ki, sanne ki bianchua pi ge dongyo mi ti. Ta par, xingle tan zhawan mi be mi ger ki ngui bin guo tongchu ju la dangwa ti. Lo kong mu le guo tongchu ri xi ca chu sun ki mawa chu ne, par se gya cha dunju tun ge sing gi bi zhi. Ni tu, hei long jang xing qi mu dan jang chong gi ki, min ju tan lop su, xing zhu, xing le yu guo, nyam zhi nian jo su ki gong gi ri qi kian wa ni shu zhe sum zhi su che di. Xi Zichuan ki kama zong tu, dang jie bi ri qi ba nga yi bi zhi. San ni sa tu du te xip tan bi ri so qi bi gu. San ni ni bi, kiu gu mang bi na rong lian qi gu gun di ti yi bi zhi. Ni tu, Nian Zichuan ki zi yu zong ki, shi ni tan cin zi, chui tian jie xiang bi sum ki qi gu bi wa ta. Qi gu tu, qi zha tan dem gu long ju, kuo di xie zhi so qi de gu ni, gyan qi mang so ki dang wa ning bi tan sui ngin le gun du dan di. Chun chung si za ta, ye rup qim tun dian bi cungwa gi gu chi tun qi yi bi zhi. Lao chong ki kong ga zong ki ngui min xu xia de gu ta zhi ne yu gu tu qin, ji zi ni xu xi ni dong gu zu bi ta. De gu zhi ne le dian di, qiong yu ni, zhi ne tan lu zi, yu gu zhi nyam zhi ding se tu gu gun di dan wi, pian zhi ni jian tun xin yi bi zhi. Ni tu, zha qin zong ki, tang ga tang pyu yi gi yi su gi ju tun zu wi jim dun qi bi ta. Jim dun tu, ngui min xu xia gu zi gi nan bi tu ni, ji lu tu, yu ti ge le zhi bi ta, yi su le ga bu yu kin cu zam qu jim dun qi di, mang zu gi san bi

0: Postu gue. Hampu yam sa sha.
1: Ya ida ida ida.
2: Ida ida. Lea ka hara chenang yungpa sari shure a.
3: Hara chenang, nye ra labimba. Yungpa sari shure di sotu zuya diri. Tanda guangdungbi ge kachi gore sina sumde jiksepsi gore. Chenda di zo, nima ka lea chao marda. Shungne ka na, ngui zi geb dena thari, ngui zi geb je lakpa lea cha geb doa.
0: Shibe, lakpa lea cha geb gore.
2: Sotu zungna yungpa dintre ya horbe. Sumde jiksepsi kare a.
3: Gyubji yunna le nuche, mabu yunna le nuche, lula yunna dikjo che. Kanda nye she ne rangay zhungu ma re.
2: Kanda yubu jikbur, ma zhuyo ma kare o re.
0: Che zang.
3: Doda doda, shingi mi dhuwa. Mizu Guangdong, chir gyazu che, shanga da aoman tanyi buri. Mizu, zongso besa yo re la, ngak doyo man huo re. Ngansu nubshan yu ge dintre zhungu ma re.
2: Chena nganzo yu kare zhungu re a. Jwa rangay siyam nangshi, nganzo chawa phokshi shi shi gyatubu gwaru.
3: Xie sui le, ri ghe dwa di ri yin xie bji, nga zu nub xiang yu ne, cong qin bu ye me tu ne, nga zu tun gu yu ru, shi ba? Nian ki zuo xie wu, tang ta ge yun le, zao we zu zhu qi gu yu zang, ar dam gui gu guang tu gu ma ri. Ar dam gu ne chung bri, ri ne chung bri bu, ka da nga zu ar dam so zhi di zu tu bu yin le, he shou xie. Rākālē tīnzhē kīpō chīngmā rī. Dākwā rīshīmī, pāhāng chīk jē rānglā ārtām gōyē sīgdā. Tāntō mī ngūy kī jē, ngūy mānggū kī jē rānglā shūhō tīng gī rī. Cāwā tī kīnzhē jī rī dō, ā, sāmlā wu jē dōng.

0: Semo lenge kung kam sa.
1: Kung kam sa.
0: Lenge ne ngir jun sin ting di zhong yang san gyur nyam zha sik para ke su shu.
1: Ting di san gyur ki nang tun zo ni.
0: Xi Jinping ki jor den jie buru ge su zhe gu xian ba tang, jie gem yi bi zuo da wa ra jie mi nang wa ya gor tang.
1: Xi Jinping ki ga gui ki qin nang ni, yang ta bi si tui li jie da wo din zu tang, lao dar qi bi, lop jun lop su chum zhe, sa din du dong gui bi ni su na wa tang, cai qi yi, zhong yang dang zu gyung li tun ki gu chi cu chung ki cun du zuo gyung tang, song xie nang jing, li xi yi, cun du to song xie nang wa gor.
0: Xi Jinping ki ala mu ji, bang ga le xin jing du dim dun chung wa ra dian zhi di jing xing bi gor.
1: Li Qiang ge jiao ding ge ye bu tang qian chen na wei guo.
0: Wang Hu Ning ge yan si ru ji zhu xi zong de zuo yong na wei guo.
1: Han Zheng ke ke wei ti qi lun tang qian men na wei guo.
0: Ren ye ji zhen zhe zhong zhe tuan le jian du li ju qi bie guo zhe yong ji xi xu ma la zhun jiao su tang wei guo.
1: Cuo lan kan mang bu dan wei jian ke xia lu cu ge se gu de xiu jin tie ba san ne kai ge qi de ji de jie bie guo.
0: Yiran ke huo mo zhi cuo ga ne chui wei di xu sa ba qiao zha qie ba tang, di xu le ge qian chu xin la qie ba jiao ba suo ji, ga dong qie de ju ju guo suo yi.
1: Xiang le nang tun xi chen na si ru na. 杰克不住习近平给这次你出席您给起初民望操纲起没强从前途各随贼无错捏绝对和西母给点杰克给给不恶毒了骨头捏不便侯赛因让给都给团层之配把各随学不习南的国母起汤前途点这美国替你去增进给不习
2: Abdullah